nao koe joi Vali nao koe vinamba nao hoi hale Narari luati ngai nao Nivali katidua kamunu ngazi hoi angi Eka Narari luati ngai nao Kanila fama kile fomunu ngazi ningi zailahi